be mo Pacific team ban ha be lo tonu kalofa au mana ka fauli ai be mo ke si si o mau be ke speed limit si o ko kilometer you on the right track e o mo inga bi do be o to kanga mo inga bi do be mo fa no mai ga te au he te o to e ngong dei be me Pacific team ba o hange no ta fa ke go ya ke o fe mau e ta nga me nga wi do kanga a ki na to lu ko to be be me to kanga fe mau ha ho Spati, hola falafa, herepelo, savolo. Rafanga me ngau be gwe mau. Ala ke ki he tafa ke tau hi ngai ngowe. Kangi ko ka tau hi matara ka. O ge ye tau ngai pot plant. O ge ba mo tau ngai hosi. O ge ba mo tau ngai fan spray, you know, fan ko ye ngowe no fu fu ma pe. Mo rafanga fe mau be o wana. Vai a Pacific Timber, BGH iloto no kalofa. Ba mo tafa sono ko, ate bia ma mo tolo ihe Drive Time Show.

kapau de tang vilah gede ba ke ta fa ki ko ya o ta nga hi fie ma ko to be ke ta nga hi nau nau fa pa ma yo nga hi fu fa tong ya yo nga we ta ta ta ei toko le me masi go ma yenu ka ge to tu ei toko ko ku ki toilet di o ko ki mi ko ko ei toko ko ku shawa o ku ki lik ei toko yo ko bese victim ban ha to lo to lu kalofa o ku ma we nga toko ko to a yo fie ma o e ta nga hi nau nau fa pa ma ko to be tan ba ba mo fitting fatali ba mo fitting toko o ku ai ha fatali he na pe mo fi o ma o ka to me fe pe me pacific timba en hardware.

O alpunia no e whae maa me he bei o manumata angu, ko ngai tau ngā hiru ako e whawhini. Pau ke I taitaire rei vea tonga toa be, mo e manaki beuk tau whenua kere lei I he ngaro e au. Toi miniti e tahaua, ki he walu, o manato te poki, hoko tono e walu ko e tau ngahi o ngongo ia. Koe whainga maari e koni, ke wātai fui pasia koni. Mai kau whanangori teo koi a me he makamori toni, pe a me he fu u... Tō ko talango fua ki a Moritika pe fōki ki a Haratakoua ka mā fōki a Tariauri, kai fōki ngalo a Semisi ka mā fōki a e kotoa ka u whaifatangia koi a me he makamori toni. Pe fōki a Paristeni ka mā fōki Whetu pe mō toenga ka u whaifatangia, pe fōki a Wake. Pe fōki ki a Ki kotoa kotoa pe mko una o kaumai e whewhini ki e tau proklama e whewhini. Ka fuki ngalo a e proklama Rope me he pea, Palestini, ki a Brigetti ka mai toenga ka u grupu ngau e goi a Rope me fuki ka ten pari pe me toenga ka u whewhini e goi a me e, Tonga Falls, pasi whani ki maa Motoru. Pea pe whewhiko ni Motoru kotoa pe, kai pe ke ngalo pe mo e pasi koni ki ata maa Osara, pea mo Siri, e foki ki he kau whawhitinge ko ia a e City Tonga Rental Cars me i Koromotua. Whasiko ni o atia maa ngumotoru. Sa ipe sara ko me sako kupu koe kautu ka atumani ngutoro. Loke tene o tferente o atumani ngumotoru.

Tau mea mai ea ki e tau ngungu. Oe wha marunahi ki kautaha siti tonga rento kāti nungai whaingamāri e ki he pūre mono whaingamāri e i tau pūra māngu ngō i he pia pukatoa pē mi he whareni. O wharpuni ono e whae mā, meo e ngāhi programma i whawhini, bia taitai le tonga tā pē, e tui mai manaki pē tau kei kaupukataha. Tori ke wha au tonga ni ka mā whoki pungapunaki ewa. Pia na ebe whuk mga hi whamanatua neafi. Wai whunga heri ti o ku hange o ki iparala. Pia ku hange koa ku... Ko e wakai ibe ho entena ho le ti o. Wakai ibe ko ne saibe ho entena ho le ti o ku ke mao bukoe hui e wawarpo ni ono e whaema. I he fia fini. O ka ni ibe hi ho amea o atue mangu tolu.

tangi hoku loto ia e ni kaumangi programma o e fia fini. Pea ku ngari maari e tau programma e fia fini. Mo tolu ko ia ku tae la ta pea more mana tuwa pe pe ku. Kai ko e ngā hiwa o niki wharelu atu ka koe, whawhi au atu, pea ku hinga ko ngahi whao motua peka ku o atu whawhas whau mai ngahi. Teknoloji a ko ia o e twist i he ngai honi me ko toko ni atu pe ngai melodi ko ia ke te koe i e whawhini pa pau ko ho ki mo i misi bea au ko ha o ku hoko ki ho whakaukau panongo ki le te ovo walpune ono e whai maa me e pengi o manu mataungo toko ni atu ka koe i e whawhini toi miniti e walu ki he hiwa si o to loto ko kafo he mamahi.

Magreta, pehanga mai e au ko halatu. Pe wofi mai ki kakau atu. O atu pe mua talamonu. O atawangi ki kau elang. Fau family fo fai. O falahe atu ia, tamai ofa. Doe ngai whakatina.

0: हमें चाहिए।
1: Eta poklama breakfast show goi bombongi ni be mo Pacific Timba BTH lo tono kolon fa ho ki bombongi ka inga mana to oi e bombongi ni o ku fu ma to ki ma inga ompito ha o toka nga i ho nga o ki ko ia e ta fa uri i ho sare te mission ni e yo ai be mo ki hila ke ta fa ki say good morning darling e yo i ho bombongi ni be mo Pacific Timba BTH lo tono kolon fa e ta nga ko lo na no fa bala ma me nga o nga fa ma ke ni ki me nga o ki toka nga fa nga ko lo be ku ke fi ma o ke ta fatongia mo ngawe Pacific Timber.

Io he tau poklama breakfast show ko humani be mo Pacific Timba BGH i loto no kala fa now don go to big mo be mai i he tau nga hangong de lei sau te mage ko yo mo ato me loto freak lo ko ya o Pacific Timba and hardware i loto no kala fa ko ko ante be tau fa sono ko be mo fa fe loto ma fa na te mo to go to big mo be mai he tau nga hangong de lei sau te mage ko yo mo ato me loto freak lo ko Pacific Timba and hardware i loto no kala fa. Good morning, Tonga.